sanga chidika shansa titi tana wahi tehi taitsena tokot kishin taitsena kokin ta rake sa zon ta teo zetin sa zibukin ta kuhiye kwe aka shanta harakuhi wala kutene kata akeko ta wala koon hae hon tisa ka uah un wala

Fapashain tu kesa kuhiente o kongli wala ku tau tate gut la kuhiente ya sung la ku la wa kongli wala ko ko wal hi horno tais a awote ko hito chin kuhiente kesa ni ti wala ku chin tate gut la kuhiente o kongli wala ku shong hai se iti wara huite ku la wa kongli wala ku ko wal hi rakorno tsa tais a awote ko o te se hai se enterprising tu ka sa kuyente o kohne wala ku tau ta te got la kuyente ya son wala ku la wa kohne wala ko ko wal hi horno ta thai cha a wo te ko hi to sin kuyente o kohne wala ku shon hai se iti wa rahu te ku la wa kohne wala ku ko wal hi rakorno la tin cha a wo te ko Yatin to con haise kakein to kets a kuyente o conle walaku tau tate got a kuyente ya son walaku ko wal hi horno lak et a wotikon. Hito tsin kuyente karasate de we walaku shon haise iti warahuitu walaku la wa conle walakon ko wal hi rakorno latins a wotikon. Yatin to ko hai se kakein tu kats a kuhiente o kohne wala ku tau tate got la kuhiente ya son wala ko hakulla wa kohne wala ko sa kohne ni hi ya son wala ku ko wala hi horno tse itin tsa wote kuhiente o tsin kuhiente kesaniti wala ku ko wala hi rakorno la foton tsa a wote ko Rattling coin to catch a kuhiente ya son wala ku la wa kohne wala ko ko wal hi horno lak et a wote ko. Hito tsin kuhiente kesaniti wala ku ko wal hi rakorno la foton a wote ko. Tilin hi to catch a kuhiente ya son wala ku la wa kohne wala ku ko wal hi horno rak et a wote ko. Hito tsin kuhiente kesaniti wala ku la wa kohne wala ku ko wal hi rakorno rakets a wote ko. Kahpa mi tu kesa kuhiente kesaniti wala ku la wa kohne wala ku ko wal hi horno lakets a wote ko. Hito tsin kuhiente kesaniti wala ku la wa kohne wala ku ko wal hi rakorno tsa thai tsa wote ko.